0: del mate a guide ke toke a prang si em mil a kitab dolo pupen nili jung jung matha si inut bhani pen niltum chingki chithan lo laso a model mate guide kasa kasa pai phan la pen inut bhani ke thekeri mucho tum han nil chingki chithan lo alang tum tam e si tobam lo pusi ar julong masi hala so nili mangta alang tum long chupa ok don thudal lo chupa ok don thudet pen bons tam e inut bhani a than bang tum han nil than lo inut bhani charli bang man nil than lo masi alang tum mang ke nangsi birta lem dalu lapen punil tuma nilech pa ogdun isia sanchom do la model guide ke to sanchom along masin liberta lo masi tangte chorlang mande son sonlang sonlang pase pubang ke thanbang pen chelo chali bang to masin nil panang chi birta boy vailo ama si nil bang ta ning ji khang esi bang sumartum chali bang tum pen ke cheng lok thanbang to masin nil panchi birta pen wo mi jendil ta bidi kreni pen semi rinang koksi hal model nang li pulo class 9 pen class 10 pustim ahok pet ki 9 10 11 12 mate indeng sir cap cap crazy crazy an tam guide dolo hala so guide along nili bd crazy pen risi nili ahok pet ki bd crazy puke ahok pet ki financial ahok pet ki je than lote financial tabi nil reading en kela ke ahok pet pulo pudam lote commercial puta pumi me alama ke pu government nang sirab lok tabi mati lagin nil thang jung jung se pak lang pinang mati di dihin tame pu jiri pensi nili sapapon lo din jiri si sapapon long lo pen la so model tame nili paklang pon peng charli bang pen cheng lo than bang tum same la model ka sapa ke tang pen nili phan nang birta si alang nili ka sapa ko an ma ke keong la hithiru iruniang bong si pa ik dat lo isia ahir jumi ke long lo la munit phan nili ke rap long lo pusi isia le lo pusi nili chuma thalo la pen kitam tang nikan ke thomba aprang penili model sapa pon bamlo nil tum sapa pon bamlo hala so models tame nili mani ema si dihin zoom re do ko mani yong si pu paralam li mani api apotum abidat pen kina ka chu nam ka chu re ja ba sai long le pus tame nili akio bis tame pi pon bamlo social media long pachi tak ti pin rat hong je tai pachi tak ti pin nili amen jokon da than ti pin pen nili akio is tame pi pon bom la pen school along i home school along yong si aya charli bang tum do pick pen mate bang phopen apar do kok pulote nili anam ki yum bes nami pipon bom lo la pen koma pyang se dehima vedet apyai podo samay dehin zoom det pulote nili akiyo bes nami ki pipon dolo la ke non na ke nili amen pasi tak bon pelo la pen hala nang ke nang ke endun long jitula a model nang nang chupari dang dun long tum si chichini pon po la si amen tam nili pasi tak bon pelo la si nili ma thang chuma thalo nili munit phan ki rap long ke lahelo alelo bosini chuma thalo la pen than bang tum sta mi nili thek the pudam di anute ta me ma ba ko por he pen ki thek tang si school long sta mi in gas lo bon sta mi munit ke ko an bang an long bosi bidi ke long ma mate ko an si ke ching ki che than long ma ko an si ki ta por he ma pan si si thek thot ma ti di la si model sta mi dak man ale long pon oi pu pe sta mi alang tum tichalong tame chali longpo ta hailo mane chali longpo most model por helo te alang tum thek tu thotpo la pen nil tum model ke tok bangke intellectual tum long nil tum concern pami pami mate nil tum bidisru en pami pami si ke tok pon long bir tang bong long bir tang son son alang tame nut lamet po tok bang hir bang lun bonda bang pan rat ahu chatai long ka chiklang tang bang pina la pen ino dolang hala monji rong pipi po hal tan nil tum gat ke tok rape ta tum lo alang le same harsh nari long in karbi language a teacher lo te karbi language a than bang lo achi alang tum along ason son long nili kachi yok dun long pop ke nili ko pai me pusi nili chuma thalo
1: churo pik lo metric a sar lang ke tok along sita me non ke mil mate methang karbi a subject ta pon lo la pon det pen ko an ali dolo osomara tum phan nang li kachi ni an thani jima
0: metric a sar lang long sita me non ke MIL dolo lapen higher study along tame il tumke MIL ninkan sitok elo ladak nili at al le ke thekdam long bangela son lo jongdam po metric long kapre ka subject ke pini phai lakha thongke ra hin long po thongke ra thom mate thongke ra pho thongke ra nar cap ke long tum stami hala il tum kar bi subject ke bang phai lakha troxy cap pen phai lakha trok ke ra pho phai lakha trok cap mate phai lakha tronar cap an ke long tum do jong si aka preka subject long phaila kha thongkera pholong chot thongkera thomlong chot atum pustami halak imena jong jong karbi ml subject bang phaila kha toxic cap trona trona cap ke long tum dokok pulote alang tumke second division phan

lapuana por nangli tum karbi lamarjana lun ajay mek angdeng long pen asona sona lun arjo ek long tanglo lake akashvani dipu non studio korea por phai sir ke plengji dok dok lo lasi guwahati pen kapachetak asami salam pen puar anchulik batori nangli tum non arjo ek long po

0: neng nang nang ni ni nang pinap ta nang thuji pul hai ta hedi eneng a che parong do en se anu tin tamil hai business ke therak nang ne kinang huta du po nang ni huta du po engela sanu tin ta chuklem te messenger ma foyala kardo
1: arunthu nanglitum soar loa siang tong ajai mek ang denglong pen jyoti bepi lapen hutbang juli bepi atumang bong chihuchiput arju iklongpo alamathe pia bangke women fashion and designing apotha totangte arju iksina labangso achihuchiput
2: pini nilitum akashoni dipo asahem studio lo nilitum kachapapona bangphi lagi inut kethek serlapen kachapadukhroba bangphi kachapaduk pugipudama bangke alangliki peri keroi mate fashion designing ahin ke klempena jok methanga hemtun penangan chilang ilonglo la anchota kali mesen nongnamta chepalong ilo chethandam etlo pulote peri keroi ta kijoy kya cycle ningding pikningji ningchepa ningding theklo pulotangte ape keroi ta langmesen po la non alangliki lapusona bang philo alangli phan pinang ana tum ka cheni dolo alangli designs bena jok alangli men ke jyoti be pipo lapen alangli design men ke sparkle designs pehenlo aprang si ke nangli phan cardom nang pajiriklo
3: cardom
2: lapen ke cheng sinangli phan ang kar jugang tunga bang gila puson henlo kupi ning ka matha mande kupi ning ke hang ben sinangli labang so fashion designing a hin keng kam ka che jordan lo
3: aprang si choropar piklo nangli tum nili phan na puson a por ke min ang ki pipot labang so nili ning ke hang lake bihek pens ta me nili isi ake mang do athe nili mo the ding lute mithang kar bia khe ya phan lapen mithang rong rup lapen an per se me mithang hemi si ya phan isi nongnam ke me wan pg nili ke klem asai is penajok isi nongnam ke me wan pivek ji punili ke matha do lapen si nili mangdam iklo
2: nangli kupinil boson fashion designing a course ke chari dundu ikma
3: nili fashion designing a course ke charli abang ke ave nili bihek pens ta me keroi bang ning hang pik la si ningkan pli ningkan pho ahut pens ta me pine pe achet le hei hui pen doll barbie doll la hai ape ri apindeng keroi pens nili pang cheng iglo la pen ningkan troxy nerkep aningkan hut pen si hem nili po bang hiti pen ke si bang wan lo an ke la pen si ani wang sta me ke roi tap kang tip tap la pulok pen si non pu an wang ik bom lo
2: hala so bang ke ki jui
3: la la ki jui
2: nona bang ke hok pe si pa man lo tang te comment an ingkan pen lo la so hi nang li officially ke claim di pini pen ke nili designs sa mira ra thing no che pa klang po mate ko na ni events along ko na ni program along nang li lepason ke che pa klang don comment an ingkan pen lo
3: nili officially bangke 2019 aningkan Facebook page ingpuiglo nili hem nili bong la pen nili jerpi do alangli tum sinang rap dun iglo la bang so Facebook page penle nangli isi achatai ingpuik not alangli tum nili phan bidinang piglo la pen ladak Facebook page pen stami pinangan tum nang chini atum do la pen aphi 2021 aningkan alangli inut nongnam chethangklong abang phu Daniel Hanse ejang photography alangli calendar photoshoot alangli hin pen bi iglo alangli labangso calendar photoshoot ki bi advertisement nili theklong lo Facebook long ansi nili alangli phan contact iglo lapen photoshoot tami dun iglo ladak pen si nili pangcheng iglo
2: pulotangte nangli lahai hin khala soning kam si pangcheng iglo 2019
3: kalang
2: era crisis ke baning kanmen si nangli role model do ikma kumani phala pason kilang dam ke charli dun bana jokes nangli la so hin ke claim proposal do ma ridi kumani inspiration ke long bana job
3: nili bihek a kopen ke ave te bon sta me non heading lo la pen non akai la ke social media sta me pinang an ki use abang phu abang phitum do ik pik la si ili langdam lo che than nam lo blo tang te social media sta me isi ke mesen a chataya son te bon sta me im thang apan kache khang nang dis ta me kinang so do te bon sta me ili tum ke charli dam nang jia son sta me do pik lasi nili inuna bang phu ke thek long do alangli fashion designer Vietnamese designer Chung Thang Phong phen lo alangli men alangli designing me pik pik la pensi nili sta me ning che rung dun pik alangli a designing ke thek long pen jo
2: phulo dang te nang li alangli phan ke lang dun pensi ke charli dun pa san lo me pik alam lo

0: puram senang inora bang phu mate inora bang phia phan choi peri roi pilu pulo dang te chok vet apun ke long phana song pi khang ja la sinang le tum ko song se ge klem ti lo la apun chok vet ke lo ye phan athe bi ma ano tin se a sai sa ka pre ko mani tum ye krom theo do ji mani de jung kreng doi ka pre ti la se nang le tum ko pi se ke klem ti lo
1: la bang ke ni li jong si dak dipua ma si ke do alang li tum te bok ekhet pulo te alang li tum phan hang pen measurement bang ke en titilo la pen jong se alang li tum jong si dak dipu ave abang phu abang pi pulo te alang li tum thang a size nang che than titilo athe a ke ong dung atum ke bas 32 34 la pen large size pulo te 40 42 la bang so size pen se roi titi
0: pulo dang te ahur pen ke la measurement hedi apun ender a phise tame hala chocolate weda titi di non mohenang li pulo thongke bra heni a size ke di pulo dang te hala roi det pana phiching choi po chi pun po konan ahut pen ke thili du thuko te nane bichet chip thu head du thuko te lasi ko sono nang li tu ke claim claim ke la sono hor ke a situation nang li lo pulo dang te
1: la son lo pulo dang te pudam lo nang pena pason alang li tum labang so apiri nang ik vek po pulo te nini a prang ma arnisia prang alang li tum phan hang pen fittings phan doji la so arni alang tum fittings ahut pine ki chok dam dia son do pulo te anko nili odun tupo
0: tangte epa ka choi keroi ke batang ji phan kona por en iglo mate ni ko an en iglo
1: la bangke chethan nam luna according to a design jong si a design bang si sung ik pik do ik pik an pulo tangte penang an arni and that ahut pen ni thom ahut pen ni ni la sonta do la pen ajha ka piri bangke arni sia long pak ni pak thom la poson ke tangs tami do
0: pulo tangte nangli kiroi a piri kiroi puta apita kapre quality do di nasi nangli bangke ku pia fabric bang si ki ot ki ong nai lo mati nangli kiroi titia pia fabric quality ku pia bang lo
1: nili ki en la ke cotton la pen satin silk athe prekjam a choi a ling si a fabrics tam en ang ji non che thanam lo nang traditional garment la lotang te eri honki la penjong si pangri pangdon na hut bridesmaids ari sang ho apindeng nang ji plute siphon la pen silk ape la pen a hut pen flexible la hai si knn
0: tak te nang li kero ya piri non an la khana mer lu pulo dang te ko an bag du ik po surihini ra kresir ke pen non an geng ko ra pho an lo pangrum pet pulo dang te la kharam lo dang te ko an bag li ik po
1: nili 2019 aprangs ta mi pinang an kero i do la si non pu an nili che la kha bang ke avi glang te bons ta mi nili ke chima tha ting ke suri ke ba bak bat ta du kok na pu si nili ma tha
0: do ik pi khang jang lo ke hai pi la pan ke roi da ta lam so ka lilo tang te nang lil hai ke roi tang api ri an ke ko mane tum han bang ke customer tum han ke roi bi dono pasona dolo ta me pe nang li son ki pu son nani ki paklang don fashion show ho ra son pe paklang don la hai pe ni ne a choya pe ri ke pu bi kok ti lo ma mate jore te ti lo mante ku pis nang li tum ke claim ik lo lage
1: jong si ko mane abang phu abang phi kin aning ke hang abang do pulo te ni li phanang humri ti tiklo la si alang li tum phan jor dun ik det la pu son la pen jong si ahut pen ke kinang abang der ik jon la son sta mi do ahut pen ke prab jin la pu son ta do la si nang ke humri abang jong si avi pulo te ni li me thang along se biko
0: nang te nang li ke roi tang a piri la ho ke chapak lang don fashion show long pene ni along ke dun ik bom lo ke di
1: dun ik bom lo
0: dun ik lo pulo tang te kona na lo nang li dun tang ke non an ke
1: nili nonamat state level anchot lang nili ki dun surihini ra inquire si aning kan northeast international fashion week along lapen kidam tang surihini ra inquire pli aning kan guwahati rong supia long ke paman pon rongali bihu 8th edition la sohut paklang dun long lo te bons ta me la sohut la ke nili nut vet pen leni li kedam kali nili tuma group do one unit alang li tum pen pensi nili tum paklang dun rapet lo
0: pen ke festival pen ni di carburation em soronga ji tha ani kan wang dha dak mis ke bai pen ni pa duriti ase hala haya long saminang li che paklang dun ik long lo ma
1: che paklang dun long ik lo la pen mis ke bai efa long det la pugali te bons ta me along ka pre carbi ili carbi ang long ang kang ha bara lo sta me pinang an dolo
0: tangte nang li peri ke roi ke fashion show pen aka prek aphan ta nang li roi pi pi ma pudam sanang solo tum aphan akenang do pulo tangte nanson blouse tang ho peko kha hui lapen ke bridesmaid la hai ka dugo ve tum hasa nang li roi pi pi lo ma
1: nili roi lo lapen mi thang hema phan sta mi pinang an roi lo nili chelang dam lo pulo

0: tang te gulat long ke nili tum roi ge pin lo hi thia long ke me thang nili pen lok si hem atuma phan ke nang ji atuma phan sta mi roi pi lo la pen penang an customer do alang ni tuma phan blouse la pen bridesmaids la pen casual summer dress winter lai hu sta mi nili penang an roi ti lo la pen pi ri det la pugali de bon sta mi accessories hai sta mi nili ot pon pon traditional pen la pen non malom teenager alang litum aning ke hang a trending la so ating men sini li claim dun titi
1: la lo nang li pe ke roi ke manual machine men zikiroi ma mate hala electronic di current ben ta ke roi do do mate la se kolobang ma sang li ke roi titi la
0: ni li hini pen ta roi athe apor kinang je hut ka prek stitching la tang et lo plo tang te interlock ta mia kinang sot la si interlock bang ke electric machine pen sinang ko ama si electric machine pen sta mini li roi te tilo
1: tang te la ha ga do ye machine ba nang li phan pi ri ki ro ya kor le di ko mat sinang li phan ke nam pi cheng lo je nang la thek se ro pot claim not la ge pini pen ke nang pharman lo pula sa nang ke ban pi lo zon du ik ma
0: nili bi he ka ko hut bang ke machine long le ako bang ke nili ri pen si pinang an roi te tilo sita me 2011 an inkan la so aprang pen lo nili hem nili sabura phan ni ta machine nang ji bu ke hang an si 2011 bang ke alang li si nili phan machine wan pilo
1: non bang ke hala si anik bom lo
0: hala anik bom lo la pen electric machine bang ke kidam tang an inkan 2024 an inkan si nili ki chinam ikla
1: non he jong ma
0: non he jong la
1: tang te nang li ke ro ya pe ri ke swar lo so tum han si roi pi chot ma man de so bin so tum han na roi pi la
0: nili swar lo tum han si ke roi pi ke ong so pin so tum phan sta me nili roi pi bom se ta me so arlo a pin deng som pot bank ke roi nili ning hang chat
1: la lon te mo pen hala fashion show la me tum chat han lo di nang li la fashion show long paklang non lo pulo tang te hada ke ong dung ka so arlo tum si ke ong titi ta me nang li so pin so tum man ta roi pi pen ke paklang don long la po sona do iglo ma
0: do iglo mo pen ke chat han tang son si Northeast International Fashion Week along la pen dak e me thang ili tum ha war kar biang long long
1: ke roi pi hala dana li chat paklang non lo pulo tang te nang li tum han la son ko pin thim pududuma didi la so ateng pensi ke roi nang ji pula son nang pi duduma pudam se nang non ke chepak lang ji phan ma de ke bang ji fashion show long ke nang li tum jong si nang li tum ke roi pe ri pen deng bak lang non ji pulo tang te akelo se ka du veta en nai ma te ku pini la person isia thim nang pi duduma ti la se la person pen ma ma te ning ke haling ta bak lang don ik mi lo
0: la bang ke according to organizer atumaling lo jong si alang li tum isia thim nang pi du pulo te la bang so a thim show aprang alang li tum contact alang tumen contact do policy la so ateng ben si nang ni tum claim nang ji pu arni ki ong ko pen than ba chini po la so teng men si claim la pen jong si athim bang nang pipe me thang ning hang a link pen sta me chok pu lut ang te me thang ning ki hang pen si me thang ning ki re pen si claim ti tilo
1: oh ante ala pin deng bang ke kadu ve ta ali receive nang ji la pasand do ek ma mate break jam heta chok
0: a asho a link lo hot pen bang ke receive hot pen bang ke break jam la pasand
1: pu lut ang te nang li ke penangan ke non fashion show hai hulong ki je pate dun no je paklang dunlo tangte nangli experience di nangli non an nangli ke claim tanga tengpen radio kar juara ratum phan than thik jima asap so nangli experience a tengpen
0: la lo kadu kave karju atum an phanili ke than kang tung lage ili soar lo atum aphan a kenang sot isi the dung ma pusini li ge matha athe pe ke roi penang ala ning ke hang atum do thai la se alang li tum phanili encouragement ki piang tung lage emithang ke bor i hello kenang sot emithang jong si bor i lo pulo tang te ili tum thangna sami ki un e aso na ve eme thang jong si bor i lo la ben kumad ni nang ke support adun do pulo tang te ili ki bor i dun kya ke nang sot lo athe ili sor lo tuma phan pe ri ke roi la pen ason kapre kapre art and craft la hai DIY la hai kya ke nang sot lo bon eme thang a phan sami ale do athe ma mo ili kulat eme thang kulat ka ching pu pen sami ki jor la pen stami isi tangka kewang jia var sailo la pen emi thang family phan tami chilang ilong po
1: non nili tumka chini gang tunga bang ke nangli experience bang nangli mu pen la Guwahati rong supi bi thebe tha tami nangli fashion show huge paklang doni gloma di di la se hala dag nangli experience ko son lo nangli ki dun pen ko an ninga rong lo mate ko pipi lo nangli la so puthak sini tum bang kachini kang tung
0: o la bang so puthak bang ke penang an experience long ik lo la
1: thang te ke happy mu pen nangli pulo je nangli Guwahati rong so pibe thebe tha ta me mate state level an ta me nangli designs mate nangli kero ya piri che paklang nong lo busi pulo la se hala dag ki dun nangli ge pin deng hu ge che paklang dun pen nangli ko son lo nangli ning ka matha mate nangli experience ko son haladak nangli ke longdon
0: haladak kidun pen nelining arong ikpik

0: thima prekjam prekjam a state pen kewang a models tum do la pen designer tum stami along ka prek hawar pen kewang tum do la se alang li tum pen chingki che than long la pen bidi sore stami che than long nili stami mithangkar bi hawar alam la pen mithangkar bi pindeng sumpot alam stami che than long la pen hadak amunit haladak a model satu alang li tum ke a jones stami ding pik pik la si alang li tum a pin nili pindeng alang li tum a phan ka paching thang long ke che thek long pen nili ning a rong pik
1: model sa tum kwan ana jon ding lo hada khong along ke
0: 5.5 5.7 la person
1: 5.5 5.5 ge ti nai pul hedi la kha dam polo tang te model sum ke jon ding pik pik man ti se pen ke so pin so tum ko son hala backstage along bang ko son hala so experience bang nili chini ing tung nang li stage along ma ti rem along dam de prang paklang am de prang hala anung along pir ge chi se le ge chi pen deng di hang pa jo pa jala pu son da do do ase hala bang ko son on ri kachini kang tung bang la nang thanik tha
0: backstage long bang ke ake mesen lake mithang helper inu dunang ji hormone angilang abang phi do vek nang abang phustami abang phisami ke minai ke abang phi hen lo athema model tumstami ake ong dung tumke arlu so model se ke ong alang li tum green room la puson abang ke thak ek dak titi la si la ahut pen ke apinding stami ke rap dun ke paching thang ke rap dun athema anutin a designer si a design man ka prek alang li tuma ning ke hang ko pini la si chethanam lo nang nili ning ke hang a design nili alang tuma phan ka paching thang kang tunga design ke kumatni abang chini dun de deji ala bang so models ta minang chini dun de deji la se nili long nang ki dun a helper nang ki rap dun ba alang li phan than pa prang pen la bang so pin deng la son se paching thang nang po la pu son lo pu alang li phan than pa prang lo te nang rap dun po la pen e mi thang along nang ki dun kali det ta mi hadak ta mi do do pinang ana sho long ke hadak nang ki rap tum do do te bon sa mi aki mi nai ke e mi thang along nang ki dun e mi thang ke chi pon hen lo la pen e mi thang si ta mi serious o nang ji athema munit ka ching room long apot si pinaan hormu bang kichilang dun la kekinang sot
1: kinang sot tang te model sa tuma phan anu tina ching choi po ke ke tong la pusana do kok ti ma di di la a choi bang ching choi tang et a shot tang ena jai lo pote le bu mane ki arba pasu pasa bi pachu bacha la pusana do kok ti ti asi hot pan ki ing bodet la pusana do do ma
0: nilinon kidam tang an la ke la puson ing bodet po bang ke nili che thek long ki pin la ar nam kang hon pina cho la si mesen pen che deng nun long lo ke pon a teng pen si long bom lang nun puan
1: kang bo bang ke avela tang te hala nona son nang li ki designer si dun phadak bang ke di designer a teng sa da bang ke dun po pulo tang te pen up ke nang li sholo nang li design si paklang nang po pulo tang te hala model sa to mohan ke paching thang ja pi ri paklang kle ko la son ki pun pe ni ni da do do manang li phala pasona ke hang da do ek ma
0: do ajha ka sholong la ke 3 days a prang 1 week a prang la pason do titi te bon sta mi ajha ka sholong bang ke ave direct la si la son hut bang ke alang li tum me thang me zarmen nang chipi ek det tilo la so teng pen si roi pi la pen alang li tum phan show prang fittings bang ka velo te bon sta mi la show prang bang si paching thang phit po la si me thang along ke nang sot la ke ing prims ta mi do nang i la pen hon la pen beats a ke nang sot hormu an mang ke chipon det si ki mi hand stitch bang e thek vek nang ji jong si konane bi chet nani thi chet la hai hui do plo te hada ga mat sami ke roi la puson sami do kok titi la pen pin la bang e chiponing vek nang po
1: la ge hada ga masi pa ur po ke roi po ya le di thi pa chet pa cha do kok lo te la lo tang te mu pa nang li ki pu bang la pi ri ke roi bi pi bang hindi kwan ana nam en iglo nang li e pa ka pi ri ke roi pen
0: la bang ke according to design jong si design bang simple plo te kom chet jong si a design bang sung chet lo tang te anam bang suik chet la puson la si starting la ke 300 400 la puson akang tui an lo
1: pharo ge thom
0: mesi pharo ge thom
1: pharo ge thom pharo hini mesi bang jeng la di
0: pharo hini pharo ge thom pine peko ka les ke roi la puson pini ke roi la puson
1: peko ka les roi pute ko an en ek pharo si ante jong si solo tum han la blouse le roi pulo tang te
0: blouse pulo te simple pharo ge thom
1: pharo ge ange hala bridesmaid tum phana piri bange ko an en ek ne
0: alang li tum jong si a fabric alang li tum jong sa mi thang a page one pulo tang te starting 1500 pharo kri pho
1: pharo kri pho tang te nang li lai ka du ka ve a piri ke nang li mi thang li jong si nam lo pulo tang te konat pen sang li ke endam ti tilu nani wholesale a kulat long pen tong ke nam dam ti ti ma ma te nani halloween ati ma te dak di phu a long pen tong ke nam
0: nili ahut pen ke emergency sons te mi du kok ti ti la si la puson hut ke a ke lo bang ke endam iglong le det po dak di phu mat sini li ki en te bon sami arni ki ong ko pen alang li tum nang than pachini pulo tang te nili ki en la ke guwahati

0: Dimapur, lapen ahut pen Mizoram, lapen online stamin ili and
1: ten Guwahati, Dimapur, Mizoram, posonak tak hilup pika dim. Si kosono nang li hormu bang ki gewan wan gente.
0: Alang litum a kontek do, kasi alang litum si poslong stamin ang palik po. Abson.
1: Alang litum nang ludo nik pwede. Lalo.
0: Lapen ladak ni litum kachini a jerpi, jerpo. Alang litum jong si gewang. Mizoram pen gewang do plote alang litum along padun nik po. Nang wan pi ikta. Abson. Alang tum pens tami pinang anak kirap long no.
1: Lalo lalo. Tangte lahat kadu ka bilang dam at pendi piri kiroy punon fashion designing ahin punon ang li fashion show lang acha paklangon punon lahat kadu ka bilang claim pan nang li kupini ali kilong lapuson cha thegi kilong ma ali duik manang li pan
0: ali duik pick nili chilang dam lo pulo tangte athe no namat ke nili methang inut pet pen si claiming lang amasi asap ahut pen order do ik uhul bangke ke claims tami sungik chat. The bonds to me customer bank pinang anwang iglo ahut pen bank ke claimun e jok pachirui det la bosons tami do do samini li ki un anpen ke pinang an en nun titilo la si mithang apan hem apan punon la pen mithang mumar apan punon stami pinang an la pen nili ke charli ahut pen chelang damlo pulo tangte nili ke charli ahut pen mithang kinang jia son last tami la hai pe ke roi pen si nili long iglo
1: lalo tangte ki hai pi anang li pi ri ke roi hindi la nang likiro a design hai hui show long che paklang doni lote madi tamila bana ka prek konani video album tang ho karbia film along tang ho la poson ke paklang don tanang li do iglo ma
0: do iglo the bones tame nili che la khada mi e stame penang andulo lang li tum nang humri nili phan natni pen contact hang po alang litum nilipan nang contact titilo la si pinang ana production atum nilipan ang humri titilo
1: ko bipia long lonon manang li nang lining ki do tengke ke paklang lam tang ko so video album long lo
0: nilining ke do la ke ding e pictures la pen
1: ko man mana actress atum phan mate chapar jan bang phia tum phan nang li pin deng ke pacheng thang long tang
0: ki running tipi la pen nili nilining a videt lo la nilining ke do lor abang ke la kiraning tipi la ancho sinilining kedo
1: alang li phan kenang li pendeng pacing thang long lo di pulo tang te e si video album along jong sang li pendeng pidon lo pulo tang de kon ana nam en iglo ipa ka piro
0: la bangke nilitum alang li tum pen kaching ki arni se ta me hot det tilo pinia son alang li tum la bang so pendeng na en iglo pulo te me ni thoma phan ni nia phan surihini surike thom la penakang twist ta me do stami arnisia phan pulotangte last time a design pensi langdun titilo a design jongsi langmi chet ajha design mang simple chet pate ador stami zoom chet arni kom chet pulotangte arni ong chet pulote ador anama bang su chet
1: su chet pante nangli ki fix atenge ko aniglo arnisi long pulotangte
0: starting 1500
1: 1500 parokrepo lagarni sia farman
0: arni si farman
1: la la jongsi nang thonder kripro dangte ako anam da
0: bad bo lang ni toma pachars and tupo
1: la la tangte nang li kupini mithang kachingpu kulat mate nang li boutique do ikma
0: non amat ni ling pu ik long lelang te bons ta me non claim ik bomlo mo kewang ji achi klo lom aru achi klo ing pu ik po puseni li matha pon
1: akimi lo pade kona ton do ik ne lage
0: taralang so road cleared up school adu
1: tobarari lo
0: tobarari lo
1: pulotang te mu ingpu elo pulotang te nangli kulat along humri dam lo pulotang te ku pipia son ke long dam ji
0: nona mat ni li ke mang pon la ke karbi pending sumpot pini pekok la pen swarlo tum kai ke kachi ever casual dress long pants skirt maxi la pen ason kaprek kaprek handbag lai hui stamini li biponing chip se matha pon
1: tangte ange hai pi nangli la so hin ke claim dun pen mate la fashion designing hedi la so hin lo la pen la peri ke roi hin ke claim dun pen nangli phan ko mani nang ke rap dun ab son do iglo ma ko mani sponsorship nangi pi dun do iglo ma nangli phan non an
0: chelang dam lo pulo tangte ke dam tang an pen ke nili avelang nili me thang pen si claiming lo te bon si memo pen ka chithana son si ke dam tang an ningkan surihini ra enko ra plan ningkan la ke nili tum isi group do la si la alang li tum pen pen si nili tum claim pon ikra per lo tang ka poisa pen ave puwai fits ta me bidi sore nang ke pidu na tum pinanga na tum do ake hai pi juli bepi alang lista me nile phan pinang an akang tui pinang an avar sai nang than pon iglo mupen che than nam

0: Northeast International Fashion Week alang li pena jok si nili hadak stami cepak lang dun long lo lapen hemi si atum stami alang li tum pinangan na support do nili pan bidi sore nang ki pidun lapen metang cipho chero alang li tum tangka hut pen nang rap dun asap so ong o e sita asap so bidi pen stami nang pidun titi
1: hem pen kinang li pan nang ke kham khe dun lapason ke abibo je claim ri damri lapason ke chokchi mi mi pini lapason na ke khang dun mate do ikma
0: nili pan ke ro ya hi na bang ke nang ke kham khe dun ke avi te bons ta me pen a sho ha ka so long bang ke penang ana so long bang ke tang ka mi thang ke dam sta me do kok titi la si nili so dun de aprang bang ke nili hem tum bang ke tang ka ka ve pena jok lo athima mi thang pen si ke chibor i lok ama si tang ka ka ve pena jok penang an dam ji a pot si alang li tum isi nang kham khe son lo te bons ta me labang so sho tang det chun det pen ke penang an munit atum sta me nili phanang humri lo lapen customers ta me ong mu chet lapen pine film long atum sta me nang contact tum ong chet ama si nona bang ke alang tum sta me nang support dun o
2: lapuana por nang litum soar lua seang tonga jai mek angdeng along pen jyoti bepi lapen hutbang juli bepi atumang bong chihujiput arju iklong tanglo alamathe piya bangke women fashion and designing aputhat

lonje thakang denga long putha da dun thwa lonje rar jek sanang bimol la pen lobita ti su pi kilo na lonje tha alunan thi korpi rup talin.

0: cepat tumpen bensin itu tumpang cengik lo. Lapusan lo nil tum along along mai meeting bus tamie dun lo ada masar bus tamie dun lo karbiang long angkang penang anadim kele dun along bus tamie kiru ke thaya natu nil tum lang lo pulu tangte kapre ka khaya tum si ka choklem ke ong
1: kalang
0: ile tuma khai mate karbia khai tum phan ke thek dun long lapusan avedan
1: kalang
0: amasi nil tum ke thek ding tum pen anpar tamie jirpu atum pen nil tum matha lo labuson na sai yong si il tuma khaya tum stami claim dun lo pulitang te il tum methang phanta li doji an par stami khai atum mente il tuma khai anutina bang phu bang phia tum le claim stami ali doji mala ho bu pension il tum pang cheng dun lo la son thik la son si nil tum surihini rain khoi asen kan theria chikloni phai siar ni adama sare long adim doiklo hala dak pension il tum pang cheng pon lo labang so sai ke klema bang pangcheng lo keching sia bang ke nil tum la buson lo jirpo jirpia tum ben chelang chelang sinil tum hal da kam mane kirap dun na spense pangcheng nil tum anam en te bons tum kiru ke thaya bitung lo stam nil tum hla sohut anam ke en pen le klem dun kali ke pangcheng hot bang ke nil tum ka chirap dun pensi chelang sinil tum hada claim dun niklo ru thai dun niklo amasi khadu ka ve tum nanglang dun pen nil tum phan ining nang rung pon khala so hot
1: alang
0: kar bia tum ke cheng silang la puson ke thek long pa tum sai de ang ko nil tum stame mane chiparo ka de nang nak pok kar bia khayang bong ven ke nil tum si ke cheng si ke claim iklo bon la ke tring ana thua bang ke amasi khala so hot kadukavi tum kewang tum aluhi lo tema adama sarang ki dun tum ansami nil tum phaning nam pathe panalang le tum stami mission lo pu pen sin le tum mangta angku kapre kapre dim lo claim dun je phan ening hang pon lo
1: la
0: lo hal dak nil tum cherap dun pen si pang cheng lo te bon stami ahem phu tum stami nil tum phaning nang pathe pen nil tum anam pen le ke claim dun kali te bon stami alang le tum ning kang sam pen nil tum phan labang so sai ke claim mission lo pen ning nang pathe pon la la namasi angkun nil tum labang so phi matha thulo kar bia khaya tum non malom risoi jang tum ke bo reng avar sai ke long le la ke madura chinilo athema armu amasi doik olo pir thelo le tum along real long stami armu doik olo posi boreng avar sai choton lok pen ke reng un e ad tum ta do lo mate reng un det la son nang na son si thek dam long apot si pen ne avar sai ke klem pen stam ile tum atwar la tai son lo ma pu sin tum ching son di ma pu pen ching vai pen si a phia an bang ke nil tum ang ko la so a sai bang pa plu pen pen si ke klem pon je phan king kam che jor thulo la le amasi ang ko kaprek la la soche klo mat kaprek dim pen ang ko hala dak pen dam thulo claim dun thulo dak ta hala pusan si nil tum claim dun lo amasi a phi an bang ke hala a hem phu tum stami an ning kang sam ben sin tum phan nil tum le anam hang hedet pus tami alang le tum an ning kang sam pen anam bang nil tum ke claim anam bang alang le tum ben si nai pi la pusan si nil tum chudeng dun long lo lalo angko nil tum labang so catering group along ke claim abang phu bang phia tum lapuson lo rong penil tum pang room lo so angko labang so abittung along ke mane college kacharli bomatum angko lu kacharli bomatum sinil tum kachelang halo so athe manil tum lapulo kyong dung atum ke college kang ton tang wane kacharli kang ton tang atum stame doiglo nil tum abittung along pola tumbang kaprega sai choklem dun jia phan stami avar sai chilong le datlo aku lapu voreng na thu stami long dun dela lapu sona tum pensil dun chipang tumlo anku la kole starli boma tum stami alang le tuma porke dohod bang ke nil tum long nang dun lo amasi ali bang ke lapu lo he mane na nil tum adam sar long stami nil tum klem dun po my meeting long stami klem dun po hala ke kibi mane aham phu tum anengang sambinil tum phan tangka stami nang pajir dun dolo la subang so tangka pen sinil tum bang ke do an stami che thak prui ti dilo inge la bang so abang ke nil tum stami hala aham phu tum han tam un an bang ke claim ning klar sapen si claim pilo aku si abang ke la buson lo nil tum la bang so catering group abang ke methang karbia pending kachi pending men sinil tum ke claim dun dun
1: kalang
0: ke pangcheng pen stami pinso pinso tum stami

0: se leng choi hong thor la puson chi pami pami sinil tum ye klem dun dun la la enge swar lo aso tum tamme ame thang pini pe ko punon angko kaprek along bang ke angko jisu pustamila tum apindeng alo so tum apindeng tamme chipa chi pami pami sinil tum kiru ke thai la puson la si la bang so pen tamme angko nil tum chi thek thulong lo kiru ke thai along pen tamile tum thang apindeng support pen tamme mane kaprek kaprek ka khailo atum nangi dun atum afan tamile tum chipaklang dun thulong la puson lai ama si ke claim ke dam tamme nengarong o
1: choro piglo nali catering matela kiru ke thai puthak ke thana pot non puthot nangli phanankar jui ke la lo la catering matela kiru ke thai sai nangli long bang koi ma bang thong ke bak klem bang phu bang pi dolo di alang tom phan sai ke klem nam pi det pen a phi nangli mit hang along kwana le dolo la pen nangli hem tunisi chipang reng un mala so sai ke klem pen
0: la puson lo la bang so ke tering group ke pon mate ke japon la ke ni li nuet kali nil tum jir po tum men si chelang pen si la bang so ke tering group bang ke nil tum japon bon la si la bang so ke tering group along nil tum aphai le chelang dam le putang te ke cheng hot bang ke bang inkoi ne sido nil tum ke pang room pen si ka pen chong potema nil tum bang koi ne dolo khalasot elong elong adamasara long pharman bang ke nil tum aphai do mane ke claim dun je phan a phi thu an bang ke nil tum long la pusi wang bom lo nil tum pang cheng dat pen a phi bang ke rong malom inut bhainia tum na chu claim dun kang tung atum si ke ong lo ama si a phi bang ke nil tum arnisi nil tum ha war long arnisi long thom le chdai bustam me nil tum ke claim dun je phan ar abang phu bang ke long iklong lo pudam lo nang nil tum kadok ka vpn bang trokep troksikep bang phu tum bang ke nil tum la bang sohan jang so ketring group lo bang ke do ikok lo ama si la sopen lo angko ingdang bom lo alam bang ke nil tum pang cheng det pen a phia bang ke nil tum di phu along stam me along long nang chuklem dun long pik lo tom ka alom stam nil tum kleng dam lo la pen la pu bu stam me chuki wala panjan hai hui stam me nang khang bang do ikolo la pen ke la bang sunang thek dun long pen sinil tum along ara ke claim dun na claim dun bang phu bang phi postame doi olo la pen isi neng karong mi mia lama bang ke la bang so long pamos tame ni ning jelo koles charlie boma tum tang ho lo charlie boma tum mate kang ton tang tum samil tum long dolo la pen ke alang li tum therak ri pin pen se alang li tum ni tum long nang dun diklo alang li tum ga charlie le do olo postame la bang so kiru ke thaya sai nang claim dun samil li tum therak ri pin pen nang claim dun la lo la si ali pu bang ke la puson lo ka charli bo ma tum snang dun la potema la si alang li tum sta me annam bang ke long ik lo pot alang li tum kole cha long pini form fill up punon mate ki pinang ji atangka kenang ji pus ta me la bang so ben salang li tum chilong titilo la pen risoi jang tum ke achik lo jan bang sta me la mobile an bang ke thap kenang sot titia post mai last time rang tum chilong iglo a kumar ne ke nil tum along la ke pang thir lo asai bang sarpi mara tum si nil tum ke pon pon ho sarpi mara tum stame a hem tuna tum phan oso mara tum phan stame pine pina son ke nam pg la bang sovar sai stame ke long doi kok lo la pu pen si nil tum non pu an bang ke neng kan trok pining pen an bang ke neng kan trok playing iglo la se ali bang ke la puson lo la pe nang ko la bang solong ke charli boma tum nil tum long nang dun lo pot si alang li tum nam sta mi long iglo la pe non ana bang ke kumat ni abang phu nil tum ang bong pen voreng sta mi ke long do lo la alang li tum athema pini online form ka fill up dun jia phan sta mi tang kanon lo mi ke nang sot la pen si ke tering alang li tum nang claim dun po hala bang so exam ke tok dun ji mate satlang pi dun ji phan online form ka fill up nang ji anam hai hui stam lang tum chi pi long pen alang le tum lai hui long stam me dun bom pen alang le tum non an bang pli pho bang ke voreng avar sai ke claim tum stam me he do iklo la lo la si ang ko si ka chi poro ka dun me me alama bang la puson hello karbi resonim sorong aje taralang so litum maningkan bang stame dolo chini lo la sipining anam bang kening kan phokebra hini stame chok iglo la sila daga bang stame litum nang claim dun cheng litum hello nai claim dun cheng athema la dak stame litum kedam tang

0: halabang suwa nam ki long pen pang rum pen se phie bang ke nilitum labang suwa pinding sumpot tamme chi nam ilong lo la si ke pang cheng ji afan pul tang te jong sinang li tang ka ve det tamme chu pang cheng un
1: la lo churu pig lo nari than lo nilitum la suwa sai ke klem ban ke tang ka ri deng do tengai nang ne avidet tamme li tum pang cheng un la pen de la dak men si li tum pachan pon bom po puthor nang li phanangkar ju ke lalo pompe nang li pulo nonan ke lanang li tum kiru ke thai atum tanon ke dolo kar benglong ta elong long ni nang li tum pen cheng lo nang li hin ben putha catering asai aprang ke ba ke tum si cherai det pompe nang li pulo tamen non ke jumbong lo tan te nang li hin pen pututha ong nang lang ma mate ahawar tinda doreb nang ji putong puji ma mate nang li hin pen la nonil tum ki klemanda choklu pusi puji mate karbia khe tum la sona sai la sona bitung ta ong nang lang pusi puji
0: nili pudam mangle ong na la ke jum mangi kali lo ke ong sige nang po a thema ile tum mo pen ta pulo ke ile tum e me thang along ri along ke ile tum a khai ile tum jong si klem klip pulo tang te bang a khai a tum nang ke klem pen ke ile tum stami reng dunun elu la si la ta isia to war lo posi non pudam nang ketering puchot kalilo mate kiru ka thai puchot kalilo ile tum adamasar pulotang te non maloma kai ke pendel setami ile tum kinang so la pen kan par stami ke pang e hai hui stami alon ki pi la hai hui stami non malom ke kinang so la hui asai amu stami thek dam long lo bang khai tum si ke klem ke ong alang le tum phang stami ile tum pudam no nang le tum pipo si nil tum along ri long bang pen klem dat lo pile tum chu pudam nang ni ile tum yong si select le dai mate ile tum yong si neng hang plotang te ile tum sami claim do nang po athe mai ile tum along ri along ile tum yong si me thang yong si claim click plotang te anut ka prega tum bang pen ke ile tum ali long dun dilo la si ile tum ala bang so size tami claim nang ji bisara lam nil tum sami non bang ke che than do ding dat po han jang nang su ke tering group nil tum ning kan trok iklo ala pen non bank nil tum ke pangdang pon thua bang ke pendel matel adam saralong pendel hai hui sta mil tum claim pon thulo la bang ke ning kan hini ne se dolang pendel la pen ke la alon ki pi alira alon ki pi hai hui a size ta mil tum bang ke non bang ke claim pon diklo la si il tum pamu pen li ki po son thak thak lo la kini emithang jong si emithang long rialong klem kle pulotang te anut ka prega tum wang pensili tum ning ki sudun la puson bang kali det si ili tum stami alang li tum along charli dun pen as ajada size tami li tum si chi klem lap nang po lalo ni li bang ke
1: lalo nang li pulo ili tum la ki ru ge thai chot kal lo ka pang e penching lok ili tum la pendel mate la a deep high king penching lock ta mili tum si claim lab nahi pulo asi nangli tum non la society me claim pon bom lo kolo bang se ali ki ong lo nangli tum ke claim pen thanji ma
0: la lo sai ke claim along bang ke jong si ning ding ning jon do pulo tang te ali ka ve det ji la pusan kali a ja da sai le nangli claim busta me ali bang ke chi thek long vek po sta me is chalam ning ding nang so ile tum langdam lo le putang te ni li pendang lok lo karbia khay tum ke mithang phan ka chi pu palam kali stamili tum ineng ding bang jum hoy la si sai ke klema long bang ke ile tum ning ding ineng chipaning ding ping nang ji along pen bang ke khay mat sia le ke do ver ji la pusan kali sai ke klema long bang ke konat ne bang ke ile tum alle ka ve det la pusan ta dok te bon stamila pusan alle ka ve det pen ile tum la bang su asai bang iribup nang ne la le he la si me thang jong si ning ding chipaning ding pen claim lo plutang te ajata sai ke claim along stamili tum ale bang ke che thek long vek po
1: churu ek piglo nang li pulo mate la ili tum karbia ke tum ke la business a hin bang ke claim bang aning ding ni dat la puson pusin nang li pupon lo la so jok si ili tum makhi tum bang ke ke claim bang jum hek la puson lo se non nang lin pen putha nang li tum ke non ta catering mate la kiru ke thaya sai ke claim bom lo se la so sai ke claim long ko an chi padug nang ji
0: la pulo isi bang ke li tum ke claim ka chi padug a puthak si ni li nang thanik po ilong adam sar ke claim along le putang te ili tum a por ke hot do anar lo arniti li anar

0: lu porphai sipen arni tili porphai trok si an pustami sike hot apordo labang so por hudabang ile tum haladak chaterek ripin pen sinil tum ke klem dunang la puson lasla lai hui han loile tum kachipaduk nang ji asai bangke hala hem phu tum afan samil tum aning ke pang sam ke nang sot la pen an par ahem phu tum sami methang sami ahem phu teng la dakke ile tum ke klem dun nang ji alhiyatum ke chu alhiyatum labang sada masara along pulutang te adamasar nang kidun atum alhiyatum phan aning pang sam dun bang ke ke chu ke jun along le putang te ile tum la kiru ke thai tum hello la si labang so along aning ke pang sam dun bang ke kinang sok kaching ki ka chathan pendang lok kiru ke thai nang ji me sen ben salang le tum phan ru thai dun nang ko la si lai hui chipaduk abang ke kinang sot lalo lapen apor abang ke litum ning chipaning dim pamu pena san thak thalo litum apor nang ki pidoji isya damasara long le putang te arnitili anarlo porphai krehini pen arnitili porphai troxian abang ke labang so ru thai nang po pula nilitum phana por nang ki hodoji labang so ahut putang te litum ke claim ke cheng pen ha jo je tik anabang ke labang so saibang onolo rasila hello
1: lalo nang litum non an ke ning kan trok selo labang so bitung ban ke japon pulati nang litum ko son ben si bang thong ke flick ke la pena bata tum phanang litum kapasi ton pon un la nang li ning alam than ji ma
0: la puson lo ni litum arni siang bong long thom long pli la puson ke klem du nang adim stamedo karjang itang abang ke la puson lo ni li nuet kali la bang so sai ke klem ni litum abitung do nilum ke japon atum stame amat sinil tum long plia dim plotang tinil tum la ke japon japan bang pli bang phom munit chethak ek dap e long bang ke bisaralam nili si japon po ang koi long bang ke anut ka prek nilger po atum si japon po la buson sinil tum chethak ti tilo amat si la bang so phan stame nil tum joy ke ason si chethak dam long lo team leader a hisap ke japon abang phu akong akong la busonil tuma che thak doiglo la se hala bang si japonik po
1: churuik piglo nal tum bang klike po ke phan kai kita ka pache ton la painting samjin pen ke japon di si ningdinga joine si nal tum japon bomlo la pente ka chapadu ga joine si japon bomlo la si kijut si nang li ningalam nang li kiru ke thai asai ke japon a bang ai hin pen nang lin ning alam ridukar jura tum phan thanik
0: nili neng kang sam nai bang ke la boson hello pini la da akaswani a di phu pen na cho pha pon la bang su kiru ke thai bu thak e pathan ji phan la tai silo athema nili tum pang cheng det pen la boson avar sai ke long ka cha than long avar sai nang pi la ta nili neng samik pik lo nili tum kiru ke thai a sai claim chot pen pusatami la bang su rata phan ga chithan long awar sai nang ipi ning sampik lo adun thu abang ke nil tum ke pangcheng atum pen ning kang sam thektik ke la puson helo ili tuma khai long non abang ke kiru ke thai abitung tuma hawar din stami doiglo apot sinil tum ning ching sam ipik lo ili tuma khai tum stami sai ke klem abang ke non abang ke chihung bom lo la son sinil tum thek dam long lo la se ning sam ipik lo
1: churuik pigan lo nari tum la kiru ke thaya sai kuson ke klempen si ali chepa do nei ma la pente bang plike poke pa phan kuson ku pike klempen si pache ton nei ji ma la pente la so sai ke duk pik se ta mili tum ning ding ning jon pen si klem pon nang ji la lote li tum ali do ji la pente hem tu ni si se me ke chapang reng una ja kong do punang lihin pen ke than pot churu pik an lo lalo itu tum penana lam chithan lo ke tering mate la kiru ke thae asai la bang so bu thak ele tum ching ki chithan lo la pen din lin kar jo teng nang lista me ninga lo lam radio kar jura tum phan than pon lo la se apor lam do pot pini ele tum la pan ching ki chithan pen le ington pon ikong lo na kar dong
0: choro ek lo nang le phan sta me suri suri choro ek lo la pen radio kar ju ara ta tum phan an sta me choro ek lo la pen li jong si ke kaning ji ke le do ikok le putang te dia po pasi ning the pon par pek lo
1: Kardom.
0: Kardom.
2: Lepon apor nang litum. Pini alam je raja mekang deng long pen. Kiru kithaya sai putak. Rup sing tokbi la pen. Harmoni be tumang bong chiu chipun arjuk long tang lo. Adun tu. Hindi.

Ubas tang ang benda tu menkilo na arju long tang lo. Adun tu, old city tu menkilo na arju sinang alun nalam thelake fireflies.

0: tipu angkang chotakali ma de kar bengno angkang chotakali li tum langdam lu pote bhara ra de ta long ta kalo ne che thang lo pudam lu pote li tum dak di fu ke no ninkan ner cap ba sir cap ba bisi bisi ninkan cap an baksi duik chot la sala so prang li tum bhara ra de longa ka ji thang ji ding gi ko lo la pente ko na pensi nga che thang ma pulote la bangke bangladesh pensi la so microfinance ke nga che thang ek chang ke la bangladesh long si li bhara ra de tum ta ka chali dam gi lo la bangke Hodaka Charlie Dam Nanga taxi dak microfinance nangkang puren tilo. Hola Bangladesh long, alang litumta, kecheng, sipeng alang lumtalapu, bang, malapu company, laying pup ham pu bankalilo. Alang litumta kecheng kela, kedukelak tumhan, ketek long sila, poisa, sub a soup keparam dun, loman dukan, a sosa chubi tumhanapu, a sub soup keparam, dun pensila param bom, lo pu interessa chilong bom, lo malapu in dang bong, the mohalatum ting dang, picanlo. Ling dang ping, dang pickling, dang two, picanola tumbanke. Amasinke, polodak mensinang a plank pulo, pot inke, a pi bankela in jetum tadaxi charlie dam, lo masi ansi dak in delong banangang dang long, kretum carbian long long putadak, a kunangang dang to anlo heyo. Fathers of microfinance pulote Bangladesh long sidro la bangke ja fathers of microfinance pu alang li men kala Muhammad Yunus hanlo inka lang li ke Nobel Peace Prize ta long eklo 2006 an inkan kala 2006 alang long et pena pisa lang tum talab Grameen Bank bolang li tum ra kching pui diklo he la sola pensela tum ta inke ing dang bom lon mang ga lang li tum Nobel Peace Prize ke long bang khala ki claim ke dam mix sana polo ka ni muni tum ka ching thur lo pot la sila so pesa lang li ta ke long ik lo he as la india tum thada Charlie dam si non li tum dak kar beng lo ta nang kang dang lo microfinance bu ke bank ta do company ta do bank polo te non li ke dak Access Bank lo si claim bom lo pot la ke bank bu si pudamik po ing ke dak di fulong Access Bank microfinance chot kali ke do Bandhan putado, nane setin putado, man Northeast Small Finance Bank putado. Do ho microfinance ke ong lo paro niya pat anda doji. Nilitum bangke microfinance bank plus nilitum bangke la Access nitung echirap iglock luma tide. Nilitum bangke bank businang puik po. Inkela juntu company pu bangke nono matke setin tumbangke company si dolang la tumbangke. Dak itum di fule lang ramlo potehe. Setin tumbangke company si dolang. Bandhan tu mangai bank lo, ingkila ma Northeast Bank, tum ta prang Northeast Bank pulos talang li tum bandhan non bank kela slice tum si marsh kuri dalo li tum si tie up dema li tum ta banki bank lo non bank ke.
1: Tang te nang li la bang soa sai ke comment tu ahut pensi ki claim dun ka pang cheng dun ik lo.
0: La Access Bank long microfinance long bani li jung pang cheng dun bank ke 2024 April tarik si pensi ni li pang cheng dun. Ingkila peneng non la April tariki silo beten le ningkan hini ane ke chokek po
1: tangte nyang li la microfinance employee sai ki claim pen an parta nang li aka break sai ki claim du chulang
0: la non Access Bank microfinance long neli wang wang ko ke ke cheng si ke la Northeast Bank long sineli chong da du niklo hola dak bank ke la pu fish boy pu yado hola dak ta he bank long to fish boy pu yado la pu file wan lok tha la pu hola deposit slip mo kha wan lok tha matel pu check la dak dak thap thot tha pu la ya kam sini li ke kem marin ke la chiklo yon thom pli ne la son claim lo amat manager bang a phi nang che lar lo ka prega manager ama sini li phanar julo nili manager julo nili education ahin bang nar ju thula manili graduate pu je than lo ma sing ke nili phan bang lang nang non ke ke claim ke la ke matric pass tum akam anta ka li la ke pusinang pulo amat nilipan filakam claim jima pu nang tirwalo man nilita ke chengang ko ke claim kle pusigi pu athe hola arni arbi da chingtang nang ko ka timati hong ka dam ke ama sinili mang hi claim kle pu ama nilipan batahni ba thai thon na pu dam nili te hem chingwai dam lang nili hem sort of do pot nili chingwai dam lang pulo mala rong dam bom la sudu nili ke bon ut puri lok ma rong dam bom lo ma rong dam ta funa dan kuri dun ser lo sarba ama sinili mang pulo ajatan yang patini po penap lom po serang u interview ke hang po by data hai nang jumai ngoi po nili panang pulo manili bang ta claimic that po po masih by data hai chipi dun lo manili panang la dak employee hisab bang ni panang pek ikok lo tak di fuma lo la dak tani li ke claim ningkan hiri ra ciklo jonyar cap ani claim lo dak ta la that pen si aku dah punat Access Bank nara aku nang kebang tuik lo
1: mo penang li pulo microfinance ke si loan ke en mate ki pi

0: lu ju ju je tik tak lo la mang ge la si la phan ma ni lu mang la flat interest bu si ki ra mi klo he a lu ju je tik tak lo la bang ge
1: chang te la bang so lu ke en along ta e c r ta ki bi la pen ke education qualification ma te ka charlie hei hui ki lang pon la pu son ta do ma
0: lun ng plote nilitum ke education puke lang ike mayok phanta athe lake kiduke lak tumalon pinak ekmati la engineering hang tum plote la tum wang eknang po inke nilitum bang dak check ik po he loi malong lema inke arta bang isi ki thik pi do tang nilitum long ke jenema ki bia tang lo pute bia tang pu sidak tik nang po inke bia jelang korjang lang putelo korjang pu sidik nang po inke la apinan pen chekak ik dak pusala apinan pen chekak dak puta doji inke la det pen ma hemi pi pustadi la sonda do po nilitu mangkala ki bia tanglo polote arta ke nitu elang lelo manela itin years le party ke choke glo ki bia tanglo polote akola juntu ki bia tang ku bangta apena le chivoi jui polote la bangka talang chu ek det pola bangta athe phola tum ka arta kom hek pen la apena chivoi ek jui polote la tum mangke tangka kri panta apuing tangte der langa pola tum han mangkala si ninkan thong kebra pho thik ek bider lo he inke la det pen tala korjang tum phan pusitala ninkan thong kebra pho an ke thik pilo la tum ta pena do ke do ta thek lo sita tangka kriya var sai phung tang chit hedi lansi ki thik pik lo
1: tang te jong se microfinance alung lun ng pulote aka prek a district a documents atum a phanta accept ma mate apply dun long ma
0: documents bang ke ladak karbiang long apot la district mang ke difu phansini li tum difu manala karmiang long district phansini tum accept ik chot lo karmiang long district pulote lum dak east ta do west ta do pola is a documents a chok ma vesa documents a chok la bang accept posita kisiman tumke holapuna tu sonapur puta do ma jorhat golaghare district haita do porla tuman mangani tum accept ik e karbi posita hai la tuman mang accept ik lo ladak la difu mai tumla karbiang long district mane hola dak form ki fill up hudui ja district ki automatically ki chebang nei jae mane dak karbiang long district pehdi ola chebang nang po la form fill up dhulya ka prega district chebang rong polote la bangke except ne dat punli tum bangke la sidak karbiang long vega district ka documents nang po east punon west punon
1: tangte labang soa lun ke group lun det tong ki pima mate personal lun ta ki pipon do ma
0: ke chengang ko ke la pulo ke chengang ko ke group lun si ni litum ke ki pi pang cheng lo la first lun ke anhut alang litum kupia business si claim ji ma si ni litum ke ki pi lo la first lun jut lo pulo te engkela second lun ta group lun thule pa ko ni litum pi thu ek ji he ke mala second lun jut at lo pulo te mala third lun bang ke alang litum a business do ma we ma chalo alang litum a business le do pulo te personal ta ni litum pi ek po engke jude lang tum business a jata ve pote la ke group lun sa ko dam thoi thor po la bangke
1: tang te mo pen nang li pu lo nang li tum ke jasemet ke group lun se ki pi ke ong pu tang te la bang su group lun ki pi ji phan ke bang ko ana munit ching room nang ji
0: ni li tum long ke group lun pu lo munit bang ke ake kom nai lo bang thom ake ong nai lo bang kep athe bang kepa na batani litum pone pon unji he sita hola group long ka chingri ta du iklang ma ti di mo group long ka chingri re that polote la ta ko ka siksa ka do le po pos ni litum bang ke la bang kep pen la bang thom hello ke kom nai lo bang ke thom ke ong nai lo bang kep judi alang litum jeneba en lo fast en lo bang thom an do lo munit akolang litum munit do thulang dak jong pon un helang ma polote la bani litum akor dak mata ko paludun thun uji je mane bang thom le do bang pli le do pista he de palud pon unji sita hola bang cable ke chok lo polote ne litum mang ke kang ton lo aka pre group akola tumang chebunai thunang le po pon ke opena pulo je bang ke pena barle ke dolop tela group leader tum punon sitala pu ke control che torok tie policy bang ke pena bat kinil tumang pon ke detiti
1: langdam edlo pulote nona lom ke group lun ke entume dupi group lun ke analong bang ke pustami ingnu da monit abang mane chivoi joy mate pidun de la puson do kok pulote hala tuma phan ke nangli tumgo son loge claim poke
0: group lun pulopot durilo bang ke pamunit dolo bang ke pamunit pen inutle pidun thakthe der lo pulote la bang sir ke tumsi chirung nang po chirung si la inut parmana pa pleng nang po ke la pa pleng lu puteni litum bang pon po leta poisa le pleng ple puteni litum tala sentar long le dam po sita a poisa bang wan ve det po mo poisa nang litum ching room lu puteni nang thonon ke lete kona porsi bang nai pa mun litum ko por bang thikang thik det po ha inge tu jok plot ji a bidi bang ke dake ta jata var sai ka velo hola tun e det bang ta nok pa nang sita nang pa chok du nang po ha inge

0: tujok plot ji polote la bangke lun ki anabang not mate nomini ke ke chobang no ta cheboy jui anang pojo
1: jong se cheboy jui polote la bangke ko sonlo eklamina
0: judi cheboy jui hodak la lun ke long hoselang litum phan ke thik pi iket lo insurance bu duelang litum phan hai finance bahani phan lani kahiniya lun poralang litum phan insurance ke cover dolo je ni kahiniya parman ka lun ju je tik ta kelang litum phan ke cover dolo je mo inun bak lun ken bang no nomini ki chobang no cheboy jui polote ko sampen se ki chitu jok plot jima pote ni kan isia lun lo mane ni kan hiniya lun lo mala ni kan isi chitu et pencil lun ken bang no nomini ki chobang no cheboy jui polote an kalang litum la kagos ulainang po je death certificate ulainang po death certificate nang jomanang po hola form fill up ke cheng hot ku pi kagos nang e pima ola hai bang nang jomanang po ingke dak alang litum ningkani situ at lo pestala ningkani sikitu aparman kalang litum chelong tu ikpo ingke hola ko ningkani sikitu nei do iklang pala bangga chitu jok plot po lason ki thik tang dula lang litum phan hedi mane lon do otan mane lon tu temasi aprang dak si do manon ke kunane chetrek jui polo sonta do ek ke lason le do kok polo tala group tumta kitu ke cheng lom machiklo yon thomyon pli an si tu cholang masela son cheplang ek det polo te labang group tumta konsi nam papleng pidun puma bola tumta ningri igdat itimati di bola pusi nili tumta upai ve po ala so paisa le beta ban igdat lason do kokuma ti di lason le dam bom lo polote alang bangke ar civil bang heno igdak po he la nili tumlong ke long le dat po bo ka prega beng long talang li tumbang afar saya vitu igdat po pong ke la so hormu bangke nitum isi dak organization polo bank polo ladak ke pudamlo potela access bank ke la microfinance bank non hetsi ke bang iglang mati di ningkan ke thom ma ningkan hini rai bank la an bak se duik chot la pot la ningkan kom hek pot chot iglo hesta ningkan do olo potela son kitu te tum ta do ti ti mati di polo son polo te hola lok adalat pudui court along hedi lok adalat pula court along season court polo dak doi la tum bang nili tum phan at least nang an end ko ma si loan nang tu ma ma si npa puta do do mati di la npa pula lojon thom pele ki pipelo pote npa pusi dopo he pola son le do kok polote nili tum bangla tum la list nan pote tum ai pidun ik nang kok pola tum phan he la list pidun pote la court pensela tum phan somon nang le deti somon nang le pola so somon nang le lo pote la tum bang ka tare ka teng be handa court long wang nang po nili tum thak dopo he kela da alang li tum bang che chak nang po je mane pini ko ansi pi jima mana le comment torni silun ke pa judik jima lalo la son thanu nik poneli tum kelang li tum mana che chak nang po kela so teng be lang li tum pa judis ta pa judang po ge kisimana beng long tala son do judi lun chi tu ge meme pu po onke hola write off pu pu do ma tidi write off pu ta do inke la settlement pu ta do la settlement polo tela banke duro ke pina inke suri cap do la sitana li suri cap nang pinang ne lo non suri phonang picture no la phan ke settlement pu si pu po he polo settlement le kuri lo pote alang lika kai ge lun ge long le lo la so munit ma bang phima bang phu pusta he judi settlement le kuri lo pote la banke na ho ka beng long le cham nun ta long ike lo la banke jela so record bang alang lipan dun tharpo pinana ni kan ba ke di
1: jang te jong se ki cheng seang deng alun mate fast lun jong se en lo pulo te pu thot a phi ki en chu ji a phan ke pilo eklem nang pho ke
0: ke cheng si alun alang litum long ipo ni ke ni kan hini alun pu pot la ni kan ni sirai bank an ba alang litum tu nang pho ni kan ni sirai bank tu at lo pulo te pu thora chi klo pen mang alang litum hala second lun la renewal pu dui la phane de renewal long alang li tumana mena list nang klang po sitala der bosor mani kani sira chitti man kitu ju je tik tak alang li tumala renewal pulong ta mena list nang klang kilo ncn lo alang li tum bangke la ning kani sira bank tu erlo putela putara chiklo pen mang alang li tumala second loan renewal pu nang klang po ning kalang li tumala ning kan hini ke plain phan bangke non chiklo yon truck ne do helang ma de la chiklo yon truck a parman bang alang li tuma mut pi igdat nang po machiklojon phole dolang pote machiklojon phamle dolang pasala mut pik denang pola mut pi erlo pote enke hola second loan phantang ke nilitum bang apply pi thui klong pong ke mana lang litum kle tenang apply don thu melo
1: ki cheng seang deng alun ke en kachitu hai hoi me me dat polote puthot a phi ke en chu ye a phanta war sai do ma
0: la fast ke en pen le lang li kachitu me me polote nilitum ta pang thek e pola la lang li phan ke pang thek e po je la lang li ke comment tu silun ki jut po ma ma poisa le dote normal lang po jut ko ko choklo polok se nilitum te linge ma tha thalo la lang li le fast loan jut elo pote second loan ke lang li phan mang ke abar sai pi pon pe det po aku group loan pu pinak iglo ma didi jodi group tum le ponnoi ponnoi pula pu nang pu nilitum nang forset polote nilitum mang ke pon det pu stala gut telo pote la group tum se pa playing se nilitum phan bang nang pi du nang po
1: tang tip jlg la pen ke shg ha group an lun ge ka chi prek do ma mate si ver la
0: ho jlg pen shg bang ke hola shg tum ta group lo la nili tum jlg tum ta group lo nili tum han ta la axis bank punon matlab bandhan bank putum sita mala seten